0: ntshang letsatsi gore go tlo ba go direga se ka letsatsi la gore.
1: Ha, I know ya utlwa halang jamme and then o ibeile hantle because ha le etsa ntho ha la kre ha la tshwanela gore le kre le siile mess fela tshwanetse gore le clean up go bonagale gore ka nnete ntho eno le yentse ka bokgabane. Ha re tswela pele he ngwaneso, this thing e o e buileng gore o thusa batho ba e leng gore ba disable, o thusa bana ba e leng gore ga bana di-family, o thusa gape le di-senior citizen jwalo, kore o thusetsa each and every person,
0: everyone
1: ka kakaretso, that is why o le rakgadi wa bana. Why Chale. This thing e le close to your heart? Why o sa re ai ha hona taba ai ha banang it's fine ha bana batswadi it's okay? Why o kgethile gore ae e re ke emelele ke etse something about the situation e ke bonang all the time?
0: Wa tseba mogashi o na le phapano magareng a pitso le go kgethwa.
1: Nete.
0: O na le phapano magareng a pitso le go kgethwa. Ke lemoga gore se ke pitso. Ke na le matsatsi a mantsi ke ikwa ke lapile ke sa thole ke gona ke ipotse nna ke re a nna ke sa dia ke a tlogela e nka bolela lentswe leo ka monano wa ka le ka molomo wa ka ka re a ke sa dia bosiro boo ke lala ke sa robale kore ke tshogile o ka re o na le motho a nkweleng gore ke rile a ke sa dia kore ke a thakathakana wa humana ke ikwa
1: sthitole
0: nna ka bonna a ke ikwešiše ene mogashi o gopole gore ke bolela le wena ke le mošomong o ke o hirilweng o ke o nyakileng ka hiriwa mešomo e ka moka ke e dira ke tswa okay nna ke bereka ko lefapheng le ba le bitsang gore ke Western TVET College ke based ka mo Krugersdorp Central Campus.
1: Okay
0: mmerekong
1: waka setšhaba
0: e founu ya ka mohashi o ka bona founu ya ka ke na le power bank tse pedi e yo fela battery ka second ka connecta ka power bank.
1: I can imagine.
0: Mogashi ke ta gopela gore o kgweditse nako o nthomele data le airtime ka gore di a fela ene mogashi ke nyaka ko o lemoshe taba e ko o botsang yona a o na le motho le o motee mo bathong ba ka moka wa mphileng le ranta a re mo nna rragadi wa bana tšhelete she ke ya gofa tšhelete ke berekisang ke yona tšhelete ke e berekelang ye e leng gore ke ya bana ba ka ka gae. A ona le sente ke kirileng ko mothong o mongwe a e gona ane a ona le tšatšile ke sa onareng kore go mpitsa ke ata o ntiela call back ke ya founa kore ye nngwe le nngwe ke leka ka mekgwa e ka moka ke o botsa
1: aesale ke na le program based on that rakgadi wa bana ka mokgwa o buang ka teng gore okay ka nako tse dingwe o ntsha from your pocket e re tlhalosetse ka di-challenges tse e leng gore o kopana le tsona as a community activist gore motlho mongwe if o batla go lela gore ee ue kopa le nthuseng setšhaba ke a haelelwa re kgone go thusa.
0: Ka nnete ruri nka le romela mangwalo a o dira dikgopelo ke dula ke dira mangwalo a o dira dikgopelo tsa gore ba nthuse ka ke lemogile gore matšatšing a mafapha a ba sa kgona go thusa ka dilo tsa go tshwana le tšhelete ba thusa ka di-resources ba ka re thusa ka ke bolela jale mogashi Department of Labour in donate tse ditafola le ditilo a ke na mo ke ta di berekišang ona ka mantswe a mangwe a ke na mokhukhu a ke na
1: holoditulo di le ditafola tseo nako ga o di kopa na o batla o etsang ka tsone
0: ka lebaka la di-project tse ke di tišang mo motseng bana ba sekolo ba tshwanetse ba attende ka tsone jale mo ba attendang ona di-container di-lapitated di a di sa bereka di na mafastere a di na selo ke dula le tsona ka mo ntong yaka ka ntong yaka ke space sa o namela mo dimo a bolao kore o dio ba o tetse ke collector dilo tse batho ba sa tholeng ba sa dinyaka tsa go tshwana le bo diaparo dikobo furniture di ka ntong yaka ye e leng gore le yona ke e nnyane mara a gona ore dilo tse ke di tlhokang ke tse dintšhi tse e leng gore ke di tlhokela setšhaba e seng gopola ke direla leago
1: ga botsebotse rakgadi wa bana nna o tshwanetse gore o be le stand se se ikemetseng mo e leng gore o na le ofici mo e leng gore re direla leago NPC e eme mola e seng ko ntlong according to the way
0: goo
1: le and then have you approached multi-purpose center gona ko Cosmo City especially ha ke utlwa gore o na le ditafola le ditulo tse e leng gore o batla gore o le tlo o tswelela pele ka project have you approached multi-purpose center ba le offere holo maybe
0: many a times ke bana le yona holo ko multipurpose ko Cosmos City ka madima bile maswabi ka lebaka la CMO sa ka mo rena batho ka mo informal settlement eng ka itsoseng a re gone o fithellla kwale ene se ba senya ka nga kwale di holo tsela di ya bukiwa di ya patelwa jwa le nna ha ke gone o ba le bogoni ba hore ke di patela le hore re fokotse leeto le ditshenyallo tsa bana ba hore ba tsamaya di distance ka tshelete e seng gona jwa le ke le ka utlisha.

0: le tsona di promotional playoffs mo nna le go tlhopa sa yona Cape Town City tlhopa sa Milford le tsona se tlhopa sa Magezi e ga re tlhopa sa Obit College tsona se le mola go la relegation go mera tsebare tse dingwe tsa dipapadi tswale ka go tlhalositse di tlo le ba bona mola mogopong wa lefase gomme ka di 27 re emetse mohlatsi Hugo Bros gore a tlo re hlathollela ga botse gore re le ma Afrika Borwa ke masogana mafeng a ile go remela ona mola mogopong wa lefase
1: ye barati ba dipapadi Lucas Ribeiro tlhopeng sa ha kamane ngwana mme dintho di amotsamela hantle go hanga setlhopha seno se relegation
0: opole gore ene segona leela ga Ribeiro first man ga la tloga ga botse mola setlhopheng sa Mamelodi Sundowns gomme tlhopha sa gage gona go tswa gona kwa go la Spain mola go second division se relegatiwa gona mo letšatšing la mabane tšatši le e le gore tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba kgonne go thopa ona mogopo wa CAF Champions League gomme ra bona ba bangwe ba balatedi ba Sundowns ba re ya re modiji ya ya kae kore dilo tša go swana le tšeo fresman re a folofela gore segona leela ga Ribeiro re tla bona a kgona go revive yona career ya gage ga botse
1: ngwana mme ke lebuile golo ga golo fela go buisana le wena kwano tshebeletsong yena ya 011 gobane ka mehla le matsatsi wena o Ferentin Malepe ha re o tlhoka kwano ngwaneso re ga o fuma.

0: e be o motlaholo
1: ka boyelo masanda wana ke nnete first man ke a tsiba gore e ka tsela e le gore o tloga o be le mengwaga ka Sesotho ba bangwe o ba themile ka gore o ra gore ke ngwaga o la wa 1995 setlhopha sa Orlando Pirates se thupile yone CAF Champions League se rapa le setlhopha sa ASEC Mimosa go tswa gona kwa go la Abidjan gona kwa go la Ivory Coast gomme le setlhopha sa Mamelodi Sundowns re a ba lebogela fatsman ge ba kgonne go thopana ledi ya bona ya bobedi gomme re halala masandawana halala ka boyelo masandawana gomme re tlabe re ba amogela go tswa kwa go la OR Tambo International Airport gomme se re ka se tlhalosang kore ba ile go fitlha magareng ga iri ya seswai le yona iri ya lesome.
0: Ngwana mme go lokile he se le tla kete ka gantle mono he ka OR Tambo he o tla re fa tsona gorena le amogetse Sundowns se jwang go ne o tletse ga kae mono bakeng sa o amogela tlhopha sena sa naga ke tlhopha sa naga nna ke jalo obane papading tsena o tshwana le ba emela tlhopha sa naga ngwana mme.
1: Ya ke nnete ya go tlhoka bana ba phefo ne ba tloga ba emetse yona SADC ka kakaretso jwalo ka go tlhalosa yana motheletsi gomme re tla le botsa first man gore di ntse di tsamaya jwang go tloka kwa go la OR Tambo International Airport.
0: Ke o taba.
1: Ke o taba.
0: Halala. Mamedi wa tshebeletso ya 011 ebile na Ferentine Malepe he re sheba papadi ena ya CAF Champions League magalwa ga na tshwaretswe ka mane ka naheng ya Morocco mo Sundowns e ne kopane le tlhopha sa AS FAR Rabat papadi eno he e fitlhile pheletsong ka 1-1 empa lotong la pele ka mona ka Loftus Versfeld ka Tshwane ke mo Sundowns e ileng ya gapa papadi eno ka ntlha e le ngonotwa mahlonolo tlhopha seno sa Sundowns mahlonolo go mokotlisi e leng yena Miguel Cardoso a na sa letla sa gatelelo ena ya ga e sale ka moraro Sundowns e tle e tlholege jwalo go nka leake ke a tshepa mmamedi bang mongadi Cardoso a na ka tlholega go fumana mogope ona ka nnete o na gatiswa ko sene go ya ka moo ke tsebang nna ka teng ga re lebogetlhe ngwana mme mmamedi ke metsotso e masome a mararo gantle fela ka moragora ena ya botselela lenaneo ke dikakapa tshebeletsong ya 011 the Pulse of Jose le malefetsane moreki Fatsman.
2: From the sidelines to our studios, this is Dika Kappa, 011 Sports Show.
0: Asimohe, mamedi re tla tswela pele he ka tsona ne re tswela pele ka tsona gore na ke difeng tsetse di tsa la tlhago lena la papadi ya bolo motho Orlando Pirates le ona he mamedi mafelong a beke fitile nna ke le ka tlhagaisa mosebetsi ka le bohela ka bogabane bona ba ha sali ka hore e hape jwalo Betway Premiership ka mga dilemo tseno tse le shumele metso emine tshebetso yona ebile ntla holo he mamedi ka tlhago lena la Orlando Pirates me re sheba hona ona mo mokotliswa tlhopha sa Pirates e leng yena Absalom Wadu ke yena mokwetlisi wa kgwedi ya April ke yena mokwetlisi wa kgwedi ya April go ya ka moo dinthong tse di tsamaya ka teng mamedi wa tshebeletswa 011 mme ga le boagolo fela ke le boagolo fela ga e le mona ba bone mono gore motlhankane yona ka nnete tshebetso ga yona e tlile ke ntlagolo mme re sheba lebaka le ntseng a kgethiwe jwalo ka mokwetlisi wa kgwedi re fumana gore papading tse nne tse fetileng tseo a di bapetseng o gapile dipapadi tse nne nka tla kare o bapetse dipapadi tse nne a gapa tse tharo a bapala ka o lekana papading e le nngwe mme Pirates ya tlhaba dintlha tse supileng e sa tlhabua ntlha o hang athe mona he ho se bapadisa kgwedi ebile sethiba thibane sa Orlando Pirates e leng a Sipho Chaine a qetileng selemo sena sa dipapadi ka di-clean sheet mamedi tse ngata. A roba rekoto tsa bo Monip Josephs a roba rekoto

0: Mamedi metsotso nyene re shumele metso mihlano pele hore ya busupa nentse ku neletsa hona di baparitsa Africa Borwa ka tsana le bakwetlisi ka mana ka Europa ka pa ka ntle hona ya Africa Borwa di ntse di sebetsa jwanga ka mana ka Morocco Fatlu Davids hlopha seo a se kotlisanga sa Raja Casablanca se gone jwala ho hlola hlopha sa Algeria ka ntla elongo noto me hono wa be ya hlopha sa ha di ntle ntse mashume a mana mtswemedi ka mara di baparitsa mashume a mabedi a motso mongwa me ba bi mo di ka likinyeno ya Morocco ka mono empa he hlopha sena sa Farabat se sa tswa hlola ke Sundowns permanent ya maobane se sa letse mrao ka papadi e lengwe ka dinthatse mashume a mane e banga Rabat ka hapa papadi ya ona sa letse mrao e tla ba le 43 points me Raja Casablanca e be bo mo nga ba boraro a te ka Tanzania Steve Barker mo kotlisa hlopha sa SC ya Simba SC ane nga kotlisa jwalo Stellenbosch FC o ntsa tswela pele ka magabane ya hae ho bane se hlopha seno ha soka se hlolo a di papading tse mashume a mabedi a metswe mine mme he o sa hapile dipapadi tse hlano ka tatelano ho fihla hona jwale moteng he hlopha seno se leng boemong ba pele likinyeno ya kamono ka Tanzania re bone Neo Mayema a bapala jwalo metsotso e mashome a robong kaofela sebapadi se tlile hlopheng seo ka kadimo ho tswa hlopheng sane sa Sundowns a team captain ebile mmapala morao e lenyana Roshin De Roka ha ba teng papading eno ka kakaretso mme ka mantswe a mang he hlopha sena sa Simba SC ya 58 points ka mora 25 matches mosebetsi o motle o etswang ke ena Steve Barker mihlali mayambela ka mane ka Cyprus le ena he una papala papadinya hlopha sa hai munu moteng hlopheng sane sa Omonia moteng ba hlotseng jwalo hlopha sa Apollona ka 5-2 o bapetse metsotso e mashome a robedi a metso e mihlano kaofela ka mana ka Austria Yosef Marte a tswa hlopheng sa Chiefs o bapetse jwalo papadi ya kaofela metsotso e mashome a robong ha ne ba hlola mono sehlopha sane sa SK Rapid hlopha se Yosef Marte se bapalang he ke hlopha sane sa SV Reed Lyle Foster ka mana ka Engelani ke for Ross ya Africa Borwa le Bafana Bafana na mo re boneng hore ntsa sa bapadiswe dipapadinga tse pedi ka tatelano Benly ila bapala ka 1-1 le hlopha sa Wolves ile mvulo wa M10 1 Rans tse ile re hlopha tseno ka bobedi ditswile mamedi ha hona jwale re ka netefatsa hore hlopha sane sa West Ham United sitswile leaking e golo ya manyesimane a batswile mamedi hlile a setaba tse thabisang a hole the Hammers ka mora dilemo tse le shume le metso e mene ba ntse ba le teng leaking eno e golo ya manyesimane Dylan Rice ile nga se bapadi sa Arsenal ibile akile bapala hlopha sa West Ham United ha tla leba Arsenal ona tswa West Ham United ihlile ha ka ba tswara hantla holo ka mora papadi ya bona le ya Arsenal Crystal Palace ha utlwa go hlopha seno sa West Ham United sitswile le kinyegolo ya manyesimane mme hono bo bontsha hore ho hamfela mhlankano yona wa Declan Rice ha le bale mo aswanteng ho hang ha le bale.
1: Connecting Josie to the globe, one stream at a time.
2: From San Antonio, Texas.
3: From New Jersey, U.S.
1: More than just radio. Online. Online. Online. Online. Online.
4: 已连接成功.
1: Translation.
4: It's connecting us successfully.